0: 谈的你毕竟可以去做就不大大事
1: 디카르니 대종 롱치 년친 예궁 대개 롱치이
2: 점종탕 롱친 대화
3: 점종탕 롱친 대화
2: 초외 법기 랭예외 점종 뒤지 디네치 워마 숙리 마르신토 미치 잉리 대카르총
4: 차창 빼마당 총비 좀리 구제 뜨모디 신켄 초보 링게츠 녜왕 기베 스스뷰
2: 점종탕 롱친 되가라
4: 점종탕 롱진 되가
5: 자스탄 덴베 생길 행게 공감상 팅디 리세낭 표기 신기 좀켐마 님은 편도라기 계획이 또한에 잠바다 Zumbabu Bijun Kangne Bijun Nangwe Zemchung Rinche Zhumubu Shibashik Pyonone Pyogaydu Pabgyurdang Zumji Yangdunje Shugyuyinbe Senshuyubshu Tirin Tenge Ginyanlam Tubiyani Zhumubu Shibbe Zemchung Ki Liu Sumchu Sochubu Tiyin Senge Lenge Nguyele Zemchung Di Zumkema Nima Pendo La Ki Gorong Ochi Durdyu Shuna Nima Pendo La Ni Zhelu Chekdung Guge Dunchu Tunji Lor Shigazir Guchungbata Pyonchung Miri Lublin Geyi Tsenka Ki Geyi Dajuy Tang zumri zinzhane tuanji. Lu xun zumri lublin ki xiongi zumba bu turim xibdur zinzha ting gyabar lupchung nangwar pimyong yubshi. Nima pendua la ki tanda pionchung nyeri cakbar kangdu chale nangxin yubna. Kong ki tapar cakbar tang tuyotib na cwa to. Gyayig toa ni lukzum tang zimzhung so zumri zamchu mangbu binyong yujing. Lukzum tang zimzhung chukji kyang kashyashik ngachir bichun nangyong yubshi. Zhumubu xibbe zimzhung di gyayig barma tini Kong ki jilu nidung ni lo ne zungu tsukbata. Tuyun lo gya rin la nga chir soju tingma gyunji. Jilu nidung ju lor zumbabu bichun kang ne nga su bichun nangxin. Zhumubu xiebe zimzhung di pionu ne piyi la pabgyur xuji. Jilu nidung ju ni lor pionchung piyi binyi bichun kang ne nga su bichun chebri. Zhumubu xiebe zimzhung di ni zhunggu sasi chimur gyurju goyi cheji ki piyo ki sunanbe cuwe ne dang ngunsum sechin du chunxing. Pyo ki mogi ki lewaan la tukur chi shi zai du dunbe zemchung pyo du chungwa shikta. Tugab sarbe pyo ki ngayu rindu ki zamchu kechin shikyan yinba tingi bachun jimbe cheji. Pyo zamdu masi gyayung ki kyundu yang nyancha chi zir kebata. Jelin chi kyandang ngakju ki medwa turken shindu mangbu chunxing. Gyaji loba pyo chudu pakja hachan sangbu shik tunne. Zomla gawe shunki mangbu mikdiu cheyu la kyurdang gyurmyu shi. Shamla hengge ne pyo ki shungi zumke ma nima pendo la ki gyayi ki toa ni zambata. Pyo no ne pyo ge du pep gyurdang zumji yangdun je shu be zemchung rinche zhumubu shi be liu sumju sochu bati senro na. Semgi ki chik shu semdu doji. Chu lo gyu gomu nge chu pe ge lipshu. Xie xie. Menkan ki lo be ngu ne ngala tozi zhudang. Nga lua zhudu amalayang xue dewa yung. Semgi

gen kwa gen che lang che, jen ki nang zi ki chawa dintu che bari ji shu bar chi. Wen di, ame moran le kang ra che jing, me moran lo gen di zam de lip rung, xian le ci we chawa dintu chi nyung dian ne me ji shu bar chi. Lenda che bar yung ken me la, ka tong du ling mu che pyo ken yang me. Tuan du nam gyur di zha we, ming yi che bar dong shu ti we chi. Semgini, nonggyugi ribtu narxin, mola gyunzu tang dengmu chigen yuro chena sam. Kuryu dintar kyurbe, semgi lodi pakbib ngang dutab che. Me mora mabu nyegi kyunkyu ta gore jik nang jiwa tang. Chungu geba gulne ame dintu deti. Ama, jigi chamnyengji gongne nga nyal nandi, chongkir nang Toki nangshin kangsar kemnyu chinken pomo nga la chuji denbe kimshik yueba nanchu. Wendi, ngay niki la dongen tang tuksun mangpo dintra suyo che, chongpa kemze ki duyndu ki ut gegi chikyu meb suyo su. Geche juudu lipdu semki ngushyo ne u yang kar. Kyo china yang netun kari tachu giri. Ame semki la kangra mache bar juogdab meden limu. Mö semki mabu ni donglu dene misu. Nga dene chena, kyo nyokta longwa yungi maari. Dindre yuna kyo gyushi, nga jimi ki tuyla chido chigime. Ame lakba yudi semki la gyokzam drogube dache. Semki ki chugu chi nechi. Chugu komja dang, gyocha tuyku mena, kangba dong sangsang la gyur jing. Ame simba yang dong sangsang la gyur. Chamba loa lima tadu ama chunzum ki chi tsubzu ngang kokke tang. Semgi ki chuku chi ne chintzu tueba na chambia kangbar gocha kyang kyak lung mebar kankoro shuene tebar chi. Ku jangna gome chikdar chomsan chi chung yongzo nang zune ye tsu yun tsu che rung semgi ki chipsu zamya mani. Lubur ku jishik chenba dar gyokbar chi de loa ne bechu zangbu chosu chi. Chambia tsueba dene nor mebar, semgi ki chugu gebar kerde zangsir langne dedu. Chambia kankoro rakar nene shade, kumba yangmur semgi ki gebtu chin. Kyo de karchi yo? Chambia geche semgi drogbatang, myo hangsang xin chibde lo yongxing, ngoni chime shu tang gyona ki kingdu. Kyo karchi zi yo? Semgi ki dongla gyona ki kengpa tungdu chambia zisim rabdu chukpar gyur. Achu chamba, pomo nga trawa jikdin di dengdu dene chok kare yore. Rangi ama gaya dan xiyo gyu matube kar, taja nga la gertin xindu chewe ama chansumle nyokta chenpu dintre suyo su. Ama rogben cha gyu paa xo, nga sosyo chukwe so tupki mindu. Semgi nguge gane gaya yang xo mindu. Kyo ni dindre sari siri caa la. Kesi kyo dindre si xiba ina, mesi le tamza ringa yungri da. Achu chamba, kesi kiran la netzui mangbu dindre chu na, kiran ki kandre nangan inba la. Nga tata chongsib la loksa ime, amen pagaya loksa ime, ngan samlu dindre si mata na, kandre si tongri. Gap tenye la, chambi e semgi la, yi tong tong ki nawa shik derwe, mwen kola nyingdam shue par du. Ama chenzom ki kyo la gyus xie min dugo, kyo sosyo chin dugo. Ame kyo la ne zui la dogi, pedu nga kyo rang shugu tangchu. Nyo ditar chungwe pomo tila chamba nyengji rang shuski. Yina yang kyo tadun yungiri. Semgi ki utungduwa ngang xie. Tadun yungna nga kyo kangba di jashaku. Chamba shigun tingne lang. Yine, semgi ki tadun jishik shu dupadra. Kyorang tadun kikendi chengiduge. Kyo soso yagbu jie mechigendi la gabu tindirche. Soso yagbu chigendi la nawa zawani dangmindu tindir karare. Nebab tindir wala chambia kuju yuebe gachara semgi ki nyendu chamu zamiyame. Kyorang loate, ama nganang dame tukde zawani nami kuyo su sungro na. Yine kyo tante sopda tindir ngan lo debu kandesu yungire. Kesu kyo amempoge longdu zawani mena. Ngayla, ngay legung ki ngayang nang duyo da. Pagi, tsuwa yu jie dupti ji yu. Ngay paa loa jie yang jia ama jishay gyab chua. Chambi le roa tsu, semgi

chambie nyendar leka chöji ang tangbur semgil dawaryong. Geyum kangdu pesungam. Kö kangbe nangdu chokhir dedu ama de meba tongwe gata chü. Chambie taja amar geyum si bwejing. Ame namgyur kangya mebe gwane chiba sammi jila dawa hindu chambar dedu. Zengyam denbe kongme yomchen shiktangja. Ame chukuchi je shagol tesu. Semgi ki mikdaan ki jishi kuiwa sebu yinbada. Chambie gyamne semgi la tamdi myung o la kubu zubarchi. Chambala dinja manada. Semgi ki gola dashin ame hobdi chir zuyong warto. Jima nga la aju slebda chamba masichi. Chambie semgi ki ngola chudo samu shikyab. Ame dundu ngay kiran la dinja sibu mepu. Tunga toa geyum ki ngani nyamdu deba gangwa nangi maari. Kyoji kongla kuwa lukdub chesha. Kyoji nga shuyudu majuba temadwa, xena nga rani nga sani nyamdu dugi chungyuari. Nyamdu dyo sirwati semgi ki nyendu tuyni kuju yube, mu ngodong markyan cha. Mu, kongi kiranla ngo tsaju mindu si gabyun nangyu shiki minduge, shishi. Kongi ama ngomani maari, zimsun chigwaya kariyuari. Ngayla toksam gu nantang, amal tisum chenbu yongsiba tir gongshi nangyu. Rikru ki jiwa kanya meba sum nyamdu tsuwa ge gu du, nga yinay tisum ki wadu. Tisum e, nga nyi ki kongla gaya dan shiwa gyugri samche tisum e. Chambi e, mima du. Tinte ma sunda, kongni nga chenjin yinbe, nga kong tuyi che du jongdu me. Chambi gang zu ne genda nardi. Kyo simche che me gu, nga gu cho, kongni mo simsan jen shik yinzan, kongki nga nyi la kaku suji maari. Ji xie. Rita, kongni, simsan jenshikri. Minchi ngay kyangde goji biche, kangba dingi dubu jendu sugi. Chambi lakba yudi, amatang korangki kangbe parkyati mikbe dengdab shikche. Samgi ki zummyu shing ngole kimna ribdu ngambar kyur. Kongdu lhenge ne senshi nawa dini, pyo ki shengi zumkema nima pendo la ki gyayi ki toa ne zambata. Zumbabu bijun kangne bijun nangwe zimchung ringche, Rumubu sheba pionone pyoge du pöpgyurdang zumji yangdun je shubati liu sumchu sochubati ri.

0: melon dile sik parce
1: mangjo mangbo bi chimbe ni so su di chatung ki ni di di chong de chimbe kyeong songjo de
0: chimse melon
2: singlin je kung khamsa ngale zen zo jong shu gen di gin yi Jizi Juksum Ni Sakwe Be Sieto Chungbar Sing Na Pyo Rang Yon Chow Mi Mang Thuy Cho Gup Jung Ni Be Gyun Le Uyun Leng Gang Ki Chong Du Teng Ni Sung Be Tho Ge Ta Jie Ne Chun Jam Chung We Sar Tho So Jue Ge Be Pyo Rang Yon Chow Ki Ring Wun Sung Jung Sui Jie Ba Jin Da Gu Be Chi Jing Ni Ne Sung Ngon Su Lak Dar Chi Yun Yin Bari Sui Tier Kyun Tun Zin Ge Yue Bu Tan Ti Na Ji Za Dun Ta Gui Mi Ring Wun Na Jie Duk Sip Zhukun Ring Wun Mang Zhu Ki Nyar Cha Ring Wun Sim Jiu Ta Pye Ju Da Gu Tho Dam Tim Lu Gendi, Sudun Sua Nangtun Yujin Tier Sobju. Gyaktun Ni, Rengwe Le Sungjong Chi Shu, Chiru Dang Ne, Zhonghua Miri Ge Pujung, Lu Yu Ring Ne, Xuxia Yun Zin Ta. Tseri Simju Le, Tun Le Gundi. Geji Ring Lu Ta, Sarji Sui Gun Lu Su Bi Yu, Jizo Ring Lu Ge, Sanbye Bian Yun Ta, Rengwe, Bian Yun Zuk Chi, Jie Yin Bri. Xieto Chungbar Xing Ne, Sui Yi Na, Pyo Ge, Mixi Khe Ju Dian Be, Rengwe Tung Gong Tang. Sākōng gī rīk rīng kē jū lēmī dī rīng wī sōng jōng tā pē jū chē bē tīm sū lēm lū. Mā lā ngār wē tū gu cāng tū sū yu bē. Rāng jōng gī rīng wī chā xā bū chē tō bē kōng bē dō yu tīm lū gī dī gyōr kē jīn hōn dīn chē gyō yīm shī. Sēng lēng gē, jē tīm gī xē jē kīp dē dōng jū tī jī māng gī jē tīm dū xī sēp dū dōng wā tā. Jī zō xī dūn dē līng lō gūn dī dōng wā tīm jōng zūk dūn kī. Pī rīm lō gūn dī dōng wā bēn jōr pī gē lā rām dē chē bā sō gī lē tūn kē jīn dēn yō bī. Tē tī jī māng gī tīm gūr tā tīm jōng tīm sōng tīm jū bā jē gī dū xī sēp dū dōng wā tā jī zō gī kū yō sāng bā xī dū jī. Xiam sē gī tūn zē ngā dī yīn jī kī mā nāng gu dū. Tāng bō gēm gūn kī rīng nī gī tā yōng wā dīm chō gī bē. Mang tuan cha ju bi nu bie di yue bie gen gun ki yi tuo ne reng yi ki nyi nyi tan mi xian bam zeng zu tang ngue ne chu du che di reng yi ki da yong wa dian ki qi chu du. Mang tuan cha ju bi nu xiu wam cha xie xiu we gu su gen gun ki dian ki qi bie da yong we da yong ki gen di hu yun yin bri. Ni bu, di xi kan zhe xi ki da yong qiu yu ki ne gu da yong war zi chu gu yu tam. Da yong qiu yu min zu ma jie kong tu da yong qiu yu ki mi lu ki wang jia ta yu nu ki wang jia. 提醒,听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听 Pimi Nyamdre Lianzo, Wang Pujunje Nyamdre Lianzo, Tim Dar Zubie Gengun Zanzu, Meng Si Dizian Suagi, Xu Chu Gdu. Mi Kandreji, Mang Dun Chachu, Bini Mi Bia Mi Kong Su Duo Yun Na. Lo Ye La Ma Li Bia Nazu Ta La Mubu Bia Mi Ta Ren Yi Gi Chachu, Bia Wa Ta Lang Dun Lin Yi, Yin Chi Chi Mi Du Bia Nazu Ta La Mubu Bia Mi Ni, Mang Dun Chachu, Bini Mi Bia Mi Kong Su Duo Yun Na. Chuba, Pong Dong Kang Ba Zong Chi, Kang Ba Yang Gen La Mu Tu Duo Wang Yu Tam. Rang ge ki je tim na den bi che de phong mar dang we khang ba ti phong mar dong ri zong sin ya phong dong ki khen ge kho chue ni ba shu ki ti gi mi khang ba ti shun jin ba tai shu jin ba so ge wang ki ta bu ji mi wen yang phong mar dong ri teng a xia be phong dong khen ge ti phong mar yang gen ta khang ba sa ba mu tu kho chu gi ye bi de ba ni dun chu xi na lo chi sam la le chi ni dun ge ji khu ku yo re Shilu Jupsi Menje Ge Ni Tim Ge Genji Kangyang Kul Mi Ge Shilu Jupsi Ne Shilu Juru Par Ge Nang Ni Ri Ge Bena Gangzu Ne Mi Seb Tang Gangzu Ne Mi Ri Nyo Gyun Dang Wa Zen Yim Tang Chok Jum Tuk Zhe Chong Wa Mi Gyun Par Ge Ni Yu Ngu Bu Yu Bu Je Ge Ni Ba Sa Yue Chi Ni Dun Ge Di Kul Gu Gu Yue Bshi Shilu Juru Ye Ni Ni Dun Ge Di Yong Su Kuwe Lo Zhe Le Li Biu Dun Bu Rasi we nang mi nga nye ba sa chi nye tiong gen di khun nu la shu ki tip ki yu tham. Rasi we nang mi nga nye ba sa chi ti nye tiong gen di khun nu la shu ki tip ki me be rang nyi ki chi chui la gen khu ki yu bshi. Dun ba. Gop gop su nyo ne lang be ne be nye tiong ki kyu si nang che nye sa be chi chui la nye tiong gen di khu ku gure. Ne ga ni ne be che nye sa be gop su nyo ne lang yu me la da gu. Kedi nyo nian lang yu na, nye diyo gen di kul mi gu. ཡོན་ནེ ལང་ མེ་ བེ་གབ་སོ ནང་ཉེ་ སན་ ཉེ་ཐུན་གེན་དེ ཁུ་ཁུ་ཡེབ་ཤེ ཐ་དེ་ལེ་དེ་གི རིན་ཁོང་ཅུལམ་ཅིག་སོན་ན ཚོང་དུ་ཐོ་ལེ་དེ་ཁེལེ་ཁ་ཅིག་ལ རིན་ཁོང་ཅིག་གེ་ཁེ་ནེ་ཐུན་ཐེ་དེ་ཅིབ་དང་བ་ཐན་ཅེ ལེ་དེ་ལ་ཐེ་ཐོ་ཡོ་སན་ཐ་ཅིག་ལེ་ཞེན་དེ་གི མུན་ཅིན་སེབོ རིན་ཁོང་ཅིན་ཐུན་ཁེ lamsu thuzang to dongwa rangdong nga chomre diklam sungjong tha ringkong tha gewe timge chaju thungyu ngongwa nyundin chegwe be langje dundu thangbo lede khile ki khasap tre be chaju chenden to dangde ringkong ki denju ngemba tha chi do kangwa che gwe bu thang khasap ngue than ju ma tha uishup ki thita chi chong min do yibo lede nang khu ki chongbe rangda ringkong denge ki wangjar jinjo khanglik chegwe sing ringkong denge la thiju chebe chaju dengwa tha lede nang ki chongba jensi thamya men na nambu yuwe go ne chongba jensi ki rang ki bugu ne ngue den de jemzon thogyo che do ju chong min do sumba changden ye yong ge ma 天村地送地在这边听听听完了松中也不切过不谈三对马界边周春康阳都求个民度了天村最末他人工起国国所以查据电影被求民度三个人家张中给列公他恰恰前边列所扩下您这出门他律师出门了给不加这结果一月 这一车队戏剧给电笔写送记录一栋女主流到我堂的车进一年送来共他恰恰前边来说可下您这趟律师轮流有句来特别空色给用不他到我铁拉包给东北拿就念这就他拉包他好多写送给不加这都就这都三个人家你最近也接近过给拉达书一给团建这样吧 也就别出点团员给老婆提前把提给连年级别老婆马上给压着解决了。妈妈，明年呢？也就看见南开车车被老婆给压着解决了，妈咪就把马赛。明年前半年是老婆马上给车系列，妈咪就别点别切多。来时碰电火下过去，所以给点别打呢。来公给来说落来火下了老婆云点打，就给连起糊涂。 中华密码集团这个给俺最接近了的特内团结果去俺最不以三千十送来说你爸爸面呢来给近期明白美军破呢面具确认电笔切别面具团员拿起来给只有电笔单儿你给老爸三面呢你这开局出门这个你给老爸三面呢你这开局出门提三年提给老爸马上给这些了冒这敲门文章老爸马上给这些给这解决了冒这敲门度 俺最近接接点给团结团结别点别单呢，您看能不能明白？来年俺最托着自己家别团员允许您这样来给求名度。每周前边这个别制作感觉成员的老婆了，这呢天干来面这边恰就你听给这多。制作感觉接点他俺最近接接点给这有点别单呢，每周前不他俺最边俺班头听到制作感觉了修呢，制作感觉给成员这个不多。 俺最把制作根据了修的马赛，听到制作根据成员这边呢，每周前边听点开会问根人多，问根提每周前不谈俺最边开车前呢就往，让那每班所求名度。老保东周一内部点笔给团建短板，老保俺班头每周前不谈俺最边开车前边推荐哪这个不谈，开的推荐他空心俺，俺说开车来给推荐你说你莫，俺点这个不接。
3: 卡塞顿多。三个人结婚看不上，谈到两件呢，三心被列阵地呢，听三名论列阵地。听个俺村尼过去，制作草外车，路中忙不稀奇，偏村牌给自动提，家里确认不细心图，推最通通是个男了，人这八十零个月岁。顶着印度，用个铁站没变，明年推最人不稀奇。 那一呢，看不进那草阶段，偏村去西军也不谈，起路去打，也不铁做。密段了，汤别够了。三十二万，见到忙不及，吞死个谁？开始偏村，快不切土不赢呢？见到地人心塞土不谈，也弄个当不定这赢不赢呢？看最来，看吧，你动当压机，两个一年钱不要谁？没开始给上班。 我二十二年娃了，跟到他出租，他那也能成熟，肯这几年天做苍茫。我二十二年娃给团大人不来，但也没先给提取钱给王家梅了，听路一跟着贴，贴完提取钱过来要嘛谁，什么要谁？团我妈也呢，这我没不定这早晚的嘛谁。
2: Rangyeke Chengayina Kimzan Jingna Choneche Simbe Kimi Chimdun Kewangla Songgyupta Zhangyamta Chimdun Ki Kimzan Jewar Songgyup. Tishin Jizu Shibu Dianling Te Gundi Jie Dongchi. Zhongha Mima Jidun Gyegabki Kimzan Chekshula Ngogwe Chibe Jejim Siyatin Jeji Suyoshi. Jejim Di Nangla Shibe Kimzan Ki Chekshu Siyatini Kimi Waryina Nidong Dangbata Takbe Dangba. Nuzi Dangne Wangbu Junjian Suyba Mili Rawangla Chunjian Chiba 提醒你呢云点人心去慢别动啊经常给我说给切得不得电解吕布坦三路真牛切别切就急了四个月时下面我那次可是听最来下看去听最把罗山拼作来的念头听张去程序我过他高动所提给听路听最卡急了给我难得
3: 타랭은 슈실르비아르스 아니 팔로 따따바 용그리 니치조 능주지르바 이내야 아니 리베토라 나르주 단제 작동 오 딘제기 나바 체제 아니 체토부질리 그아레스 응 디테라야 니돈 제미 집실에 더 니베 저 니스 딩기 님래야 아니 대기 수족이 다 제집니다 다 잘신 수에 대기 그림기 나로야 대단 저의 여기 귀신 마무지 빼와라 어다 디게기 만주의 도난 체제 초 너기 나로야 아니 비 아, 다 피메레야 동기담바 이냐래야 김상근 나로래야 아니 피메 펜준기다 부구단질라 보마든질라 동대담바 내수 어딘제 자와라 체제 아니 도난치로 줘야다 김상기 자동단들라 먹고 체기 엔제기다 제지 마음지 빼요 알았어 디기 지속은 나로래야 아니 도난리베다 디텔라야 아 지시해지 거수에 계속 체하기 딘제지 도난단 디텔라야 도시에 살아봐지려고 알았어 本来是有什么结果都是那听到了呀你中国也恰恰把你说呢金藏跟南罗呀你朝东手吧的那组他呀的给家家的你是这个你家家孙子孙子不如去孙子有儿子啊你人家云地藏吧这给他几座给恰恰的还上个什么儿子这给金藏跟南罗呀你金藏啊沉浸没用吧这些几座给啊你是那里几座跟我呀你去见你把这些麻烦去他给我儿子 ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི 토난 제국도 우삼국도 디테일 제림 마음지 아래서 제림 가르십니다. 먼저기 년지기 제림기 전쟁 순배 나눠라야 아니 김상기 자동기

Xianyang, ngunju da ji yue ko la da xiru, qidari yi guzu ko la ya yi na, ngudu song simba zhe. Tiang zawa la sumba nengxin, ngunju yi ge ngabu la, po tang ma ni mo tang ni, xindu mo tang xiru yi xie sumba nengxin, ngunju ge pe yi di po tang, kata ni ma ni, a mu yi, ma xindu mo yi mba jie ge, da ge yi wat, ngudu song simba rwa la. Di ko la ya ka nesa me long nang du an dinde sumo rwa la ngun ju nga yi pe yi po kata me ni a mu yi ma ni xin du mo yi no si yan je du pe do je la ge ka nesa me long nang le da ka sumo rwa la ngun ju da ki yi wa tang da ti da ri yi we gyun zen ko la ya yi na ke pe tru la ya da dang mi tum ba yang ma na xie pa mi tum ba dinde yo ma ri rwa la jik dun zen ngun ju ki yi nga bu di ge 大西了 Da xianba me yi di xin du mo lu xia ba yin si gu mze ti da su ge zhe di to la ya nga zo da wa mi tu mi jin de ke mi du ngun ju yi ge nga bu di ge da xi ru yi gu be gu mze go la ya yi na xia ma nga zo lo zhong che ge nang de nang le le ge zhe pe na zao ya nang le jin de su mo zhe po ni cha be cui ge de me nin ren ba ju ba yin mo ni xian be cui ge de xin du mo ni nyan be so si da ti da ri ye gu we gyum zhen zao ya nang le ngu su de nang yo re che zang ti da chang ma ka de si na da ti da ri ye gu we gyum zhe go le ya yi na ke ba cui sung ba zao le sung be gong ba ti da yin cui ge nang du ka ngo du mo shu kong la ngen le ya yi na gya je piu ge lung zhen sen pa po nam la shu gyu jik la ka de si na xiam la ngan zu ngun ju da gi ju ba ngu su mo xie kong la tang do ngun ju gi yi gi tong zu po tang mo ni mo tang xin du mo xi da ti da ri yi wa ru ba la da ti da ri yi wa yi na da su su nang gi dian jie ngun ju gi gi ju wa ru ba di kang tang kang yi min di se bu ki ma nang ge se bu da ju xu bu na ngun ju gi po su du da na pe yi yin ba ta mo ni su le du zhe ne ka da ni yin ba most love to zane e yi yin ba xin du most love to zane me yi yin ba la suo ba tia ga zu gu zu tu ba yang ma na ngun zi che tu ba yin ji che tu ba che ju di ni ke chen bu xie bu zhe tia ya ngun zi mo chung na zhuwa la nene wa la ya nga zu da ge zhu ba ngun su xie bei ge la ya yi na gang e mang bu che ju yue ba di ni me me ge bu xie zhe se bu da ji xie bei na nge de xie xu bei nang du di ge qi me qi xin ko mo tu ba suo ge 균탕강에디망부체그제타마타마데로종탕센조난외핀데라너바융규디메메고브제제제장탕도문주다기이와소소세팅딩게강내로랑에거바디니개침부시라데샴라네치다그난세숨바문주다기죽즈고라야이나고두쟁어드슈구인 숨바 문주 따기 죽죽고라 시베 숨바디 카레스나 공도 슈버능신 문주기 따기 죽버시에벌레 치다가 낭시 당부디니 민시레 문주 융주시에버드르발라 니버디 카레스나 문주 따기 이와시에버드르발라 이게 슈추버데 샤마슈에게 낭도디니 치다가 낭시 숨바 문주 따기 죽버시에버디 문주 따기 죽버시에벌랑 치다가 낭시 니요데 디 카데스나 당부디 돌덴바 탕 니버디네 게버시베 딘데 지기 니데 돌덴베 겁라 야이나 투미 자완나라 딘데 숨버데 테다데량 시체테 강라 죽지 강기치 지다르 죽지 지치치스 자완나라 야이나 지강 숨지기 덴제 문죽 다기 주바 워스 모송 콩라 다기 죽주 남바 시시고네 죽구주디 나돌라 대낭바데 남바 시부 소소 강당 강르베스나 당무디네 은주기 이게 아부테다 소소 민시 이게 강당 강라 죽부에 추시에버들 와라 니바디 카데스나 죽지 은주기 이게 아부 강당 강게 죽바 집에 추시에버들

0: rāsōng, āni jīg āndrā kāyū, tā shūnglāngwān liyā zāyūndu, āni nāne mā tuñcē shūnglāngwān zāyūndu, shūnglāngdi jīg dō rē, dīvā nā chūsū mā yō nye shibudu, yā rū nye shibudu, tā kānyā dōgō yā sāma hāngsā mā tēpcē, āni sūsū tīnglāṁ dē kawā dō yūr dō, dī nā zō jīm jū tīm rū shēcā nā tā gu gō rē, sūsū, sūsū lāngā sūsū gyō sūdū, āni mō tā tī shūnglāṁ kānyā dō gu dō, kānyā yō gu gu dō, pātā gāntrē shā gu dō, gyō zāy chūnzī gāntrē dō sā sūr, āni dīn rē gāngā yā gāng zō, yīk sāma nā gyū rē sī. Chana ti toli ya gongzu kirang tandak. Daka di kirang anzha mev cheche gamlo kolo shi yi namgyu ka nye se mindu da di tuwa dochogruwe sadine. Pene da jik sewu tima shimcha ya nye di kirang gizhi chadi shukdinga ne anzha me ta kakakakal poa zhona ke se anyo sadine yi nani. Ani tandaya todam na lo le ya anzha mev da tse ma lunba da dazu yi na. Anzu jik jagru na tsuwe chugu na chimbre di yindu di dambi yi na kadil laki yungyo khalubu jik dambi yi na le. Khurang laki di pe tsame dan chugu re chetan di yindu di yindu shunglongwa dhwaya todan yo ma res. Chetan chakin chan yu na todan yungyo che. Chakin diga mengyo yi na di dhwaya todan mev che. Ani susu gore na dan degi na dha, susu shinga na lu ge degi na dha tati. Ani pige degi chikyuri mendo, shen shunglom rangane chena chikda jirga dewa yusde. Ani chik chakye matsana dewa da, chik togo matsana dewa, chay manunba chugo di. Ani topdan laki mewe, chik chakye diga ina, ani goju sana dha, jogyu sana dha, odi ina, jodi chogo mendo us.
1: Lese lese.
0: Dosh cheche, cheche shugu yin.
1: Lo lo, sepke nasungwe la. Lese lese. Lo, kyu chobo di dengi inba, ta garjaga lukta tumbarwa kela. Tēnēnē kē chōba dēyā lā kārē sūsō nā ngōn chū chākīng mānggūshī tōwā nā kēlā. Tīgē yīnjī mījī tīsō nāmbē māngshī tō lā anī kē chōba. Tīgē kā chākīng cāmē nā kē mā chōba tīnē sī rā xā lā. Lē sē, tō chī, lē chā nā shū bā. Shū tēn chā gō.
2: Zhū shū lēng pū māng nā yāng.
3: Dīn chā zhū shū, zā wā yīn.
2: 나체 숑람토 코링 유체레 게디 미동아타 코리 신치 조람 미송와 차라동니 코리 미동와 코리 동급 심 미와지 제준이 개강 신도 진보시
3: 투경 안츠 짐주 지수라 송자 슈네 조람 딘자타 여러 주상라 디네 조람 샤동 용와 체교 게린 체디 딘자타 딘베 주슈 코르요지 투몽토 뜨구

0: wen jam ki chemu khu in su ngang jam ki dawe chu dar ki dawe wen dang ki kyeop sa tam je la xin jam pa pi ki na wa ge khu sim ki chemu chin cha ki dawe khul kim tho gang ki khu in su re mo xin zha wei tu chi chu ki ni chi le le de ki khu yang chen zam ji nang zhong Di gar ni dao yu ki kur kang xi bie li qian yi.
1: Zastang din bie sen bo bo ling ge qian mo di li. Tanda nabu ling ge ne sen wo cuk bie li zin di ni dao yu ki kur kang xi bie li zin di ri. Ngan zui li zin di ris tawa ni nime par

yuen dawa sum jingi, chawa zangsi cha juye bie di, top dan zun su cheba suwa nian dun rik shir mi ni, cha ye lia di ni chebi gendi kur di, cha ye kur yu zangsi chi gyuru gundi dandu. Je di job gen ni, ye ge pi gyuru u lin si ju xim ju kangi du rin xun ba, san gyuru jin zi ba li chao yi, jin da chuk bie kong, di lu dik chi e sa gyuru gi, xib di meng ngu goro tong gyuru nian dong tang. Ka ting sun bie zi chue ngay bu sir ni jiwe meng ngu goro tong juru chuke ni shu zang a xiam zhu sin ba cha gyu tang. Ka ting ni gi di jie sir gyuru gi meng ngu chue ni di gui ning bie lo ge chi chu gu ca xi sir gyuru cha gyuru gyab gyuru cha gyu yin xie sung du. Ari ge sun bu zhang hei ge si si che che job gen ni buru si ru. Cheng jin na chua ye ge mang bu go su zho zhen mang dong dang yu gyan. Ye ge ka ji ge go su zho zhen ding ge me bie. Cheng jin na chua ye yorub go su che bie gen ji te wei mang wa kur goe bie gui ma nan dong. Ye ren ge che tui ye ge bian zha wu lian ge chung yi chu yi che che ju gu ni xia zha bie wa la xing na. Yiren dang ari samshi jidu lagdar che bie tie, yiren ni dagu che gu yin, ke di ari tele ge na, yiren ni doglin log bie che dup che da che bie lagdar che gu yin xie jo yip si. Lebanon ki sin zin oen ki che zi job gen yin se da bie war xing na, isi re tang Lebanon jik din che bie dang wara dung du ten bie, Lebanon ki gya gong sa zha gya zha job gen la dor gyun pao tang, mi zhang som tong ngab gya la zam gen lam du shir yip si. 생각하면서 텐디 까먹는 선교 연주 휴차

첨부식 빅 표현 중화태 생계 총수 개발주 북두 치마를 록바니 응세트 모뇨와 타기추 내 추구디 당분에 개 사부시 통주 시 미소 기초네 최담 딘드식 주겐 중화태니 제집 최고로 식당 자와라 고주 우르신 상마 집어다 총수 미소를 닝노 상바 치사식 양이 뉴마 세르와티니 랴바 탕탕 미켄다 세르와타 Mithi chawe, nyochu kuchu chebara, majikbata, matuba, mangtaji yorong, chikuchi yame. Chiru ki chukcha tangtunna, akyu kim nangtu namgyunle kusimbayu. Agu cilin ki kalela lakurumani korshin. Sem nang ki sunzab bachitub chegyang, huyen torwe miki tamje martyunche. Pulaani dokewe chivuchu xindu go balmui gupti dendingdu pushorwa dara deyubda. Matuibe mikki degi la yang yang dawarchi. Mi shenki miknaang degi ni nechui chedu rangi samlu yuken shik yinrong. Gengen kuecha lubur togya tindashik chungdu. Bingi la kuensim chengkyu kona le moya ngunji jishu dishu mebar kyuru. Morangi kala nyembu tindra yuebe chungmu ngotsa gobe chawa tindra chigiri samba mu nangwe yulang ma chungshin. Degi ki semnaang. Chongzui mi dundu siamjin shuba tini morje lakwa xiku chakba le cip chi chewar nangda. Tana gabri mu chi moja jebar kyurbata. Tete, motang eku nye ki semchu jikba chikyantu nang. Kusimbu cele deba te degi le jama xibe nguyenzuru xikchungwada. Chakyun xuruwe lakwa xigu tayi sirka tepyu ding chisabtang chiringdu zhuwa dar. Tata zubji chezam yinbe kimsan sarba te kalil le torwa mu tongken chache. Tsoa ni lakwa xigu chikchakbe genki pimi sonne su dyo misi. Nishi ki jesu lakwa xigu sarba jebe moja lār ngārshīn zīngyām ngāng ākū kīmkī guakār xāni. Zhōng qīmī cū dēshīb tānglīn qībātā. Cānā kībē chōng cū mī tēn cū tī tīngnī tīngā shūkchā qīmbī xū zhā āñī dāwār qīgāng. Mōchā tīlā bīngī kī dōtī kē mē bātār jīyā nī gu mē. Bīngī kī gōr xū tū mē chōng cū mī māng qīwē bēbū mēk bīng zuā nē īgōng qīmbū xīk tūwē. Chong sui mi chak toa xi kuen cha yu la kuru. Wende mo kimdang che di chi ne min xie song ji, mo lar yang chong sui mi zu ning ji chi xu chi sar kuru. Bingi kimdang che di chi bar chong sui mi zu ning ji chi bada. Lak bar du pyo mi lo gen zam ten zu cang me senpa gyon toa chi jing. Kim zang su chuku yin na yang senki chong su tang che na chi ru cang ma senki chong sui mi yin bada. Kon su tang Jiwa kangzamsik yodab, kondzu sim tingne ngingzichi. Wendi kondzu gyona teyang tutungzam yindi, kondzu lagasik tuyma nidu bingi ki tuyanti dakibdu por. Daki ki simdu ni gyun rinxin rube tingtu dang. Jembu nubu densin ki, kyo ki mula laga gyuchwa la, mo gale nyongdu juchwa yang, mo chukwa tongbar xana jigmarda. Si, tinga xunyu yubati, dagbar degi ki nazar lang lang cha. Mö simdu rube tingtu simne chungtu tungtab che. Degi ki gyundu, tade lozu la gadu chenbu nyangbar gyunji me, jima gibu che cho simgi yubata. Bingi lakba shokbu che ne chua nima ringi zamya gedu ju me ting yinji. Lakbar du bingi dan na chung chuang mu cho dagbar nyam du dueba xin ji. Degi ki bingi le ngui mokzi jik gyan dir nyong me. Tene mo taja gyuba chi xue di yindi. Kesi bingi ki lakbar ngui chenpu yu na. Chiru chua ge de zam yong yang si la. Rangi nong gyu gyan chung chungwa yong si. Bingi chimba te chawa sangbu shik lang zi chua de. Mo chin ji. Lakwa xigu kimzaan tir suibe dapdi qilu tusung. Kangdariyang mini jilegan kia chiwe, kimzaan ti degi ki simche qibadar ki chuasu pige qime. Tsuwa lingja chungwa na, pula ki ngarshu chikdi ki tuanchinshik zhumne, degi kodanyamdu tsuwa gyewar lo debu yongwa qisam.

0: lakpar chuki ji.
1: Nimi bu ji ki, nganzu lebur chuki ji.
0: Chu chuti ji ki, nganzu chuchu lembar chi.
1: Chakdo gupe chichuyi, mu chi shunse lembar chi.
0: Mi ji ki, zhe yang si, gyangzhu che cho.
1: Nyamzho rime zhe wani, ngenji dende, yangcen si ki.
0: Se chu kang si ki, yu ki minan, yong war chi.
1: 미리카기